dali ras moda samana bom so fla nga fa shoplas ene ngale sotra dali ras moda